0: Ore na ngara ngara na mala eri sara na dona pai sara ni ngo jo na i meri do ngana na danison na murua asa jimini asholi
1: asholeng danson do asa jiloni da ngara kalora tuti le murua len cho yo kora tuti sida yo joke nyam na nyamal ka to kul do mbera madara ki gara ka rum rumo ni ya si shore na gara ma seto lo boto 40 to 40 asholeng danson te murua asa jiloni da ngara kalora tuti le murua len cho yo ka sho 74% ntomoni na abisha na ongwan tankara kito nywe shuru warachuti sida yule nglemurua warachuti lemurua
2: warachuti lemurua mbozi yagi ndwara roa maraba ore maraba na kaisu bari ngire ndele sida ingrash bagno mbeangai miyara yoye na maline gen jerni mikiara hagen na iro sonito kolini kilo dua ndala kaja kira loka iro aberari kidumo kaso karite na denge no yol doka nikiruma kaso karite mia msini ngilo nikirumi ngurumare mia msini ngilo Iri lembu doge tenge nene kada ala. Nene kada lendo kena lembu lena roboshi ana nyanya. Maro doa nyanya den ore lia misini na ende manora ara mara nyanya ari. Enge ngasi na na ngasi yo ene kona kena enge labaro lorongo jinya na kage. Chengera kaya ende lea nene kada ani yo gishora ngara kaya seri ene shalera yo angai. Ngara kaya ende lea pi ore bara bara nila ngobang. Ore yo koroka marba nene kibor bisil megi ara pi orokob. Tadra kaya yo kola yongani rubungi me musi ere yara bara bara karokol. Kai ya ragang kasih kabisan heba no pada bari le rombaga ombaga irbisil ori shugunya nte baya ga ombaga irbisil lengo langanja na yadala de gero ge jobo le segi la nyangi ndo ya de wena yendo ya ngai sho to ila ri golang ni ro ya ba yo al raja mu gedal da dora ha ga be ha na ino ya ni da nyamali yo benyori ni lo ro ya de ngurumo ngara ang tangara ga lo ga jo na ro yi jage ge mu ni da nyamali yo ngari ya le ra shagi yo ge bogro yo ge dia lo ga je ni bogro la ra na lo ga jo ada de ra nyamala yo lo ga jo le segi ka ge kidala ga jesi dan namba amo kiro ya nga jere diyo nero bra ni yo na kweli ne weji shonga shonga mar de ngar bisil ay mai la barbara na ne bur bisil la de me gura gra he ba gi nor bisil tara tara yo de lemurwa mo gaina sa gala ni ni ngolang ko an sa na sa na lunga na bo gila na murwa nga gen ne nyo sho gura so kon ni lor bisil agar bisil la wo de ro mo nya manila na robbi lo na sa nga yaro ani ngo ha gara no de ren je ma gala wa de mo nya manila na robbi ara ba gi da na sun de yo awale rana biaga bayaba na jumani ke bayer bisil ne roke se bagno dangara ke ne danda sarama na wa si mudine weji ne wa bene ndara na ara ne si munara ni ngwe ndo sare gere ngasia ore die sa dama ke gidi linga ro sigira do ro lanja de mira gido indare ara da bayona de mira ke senyor ginne longe ro mono ngwan ne daga sinni ngwan jigale le yeke nda bo ya birsa hamana na kedo ala yire bisila do era lele ga jabi dabare ni o hesi mu dangara mu namanni ri jingu du afon ne kedo ala ga senya jogi dona la mbogu no bana lo gor bisil amay jibangara ro yage ni nabro yoro moruru guma da go dona ngo ngo lele ligi jawru yengi ni no ro ligi jawru yengi rengi no dangara ga nani gi yolo wag na jogo le ne rumyeki en do aro gre no sele ra le mu ro maraba na ngo re ne weji amo ara do robo lo mon ga bisa na bay jo sogoni de ni bayar bisil po hari jo sogoni roso wona ga bo shat aga re manisha do sidi bei on to gidi ngore da nimere nginne na da nimere engu na da nimere ngireng lele na ga illa galla ga do ashanga ya muke ti bei e shumara ro drag na dal da de gar mata e de gombanga grande le bendo gidi ngene ai gi jona ai ho na amo endo gi sidai na wale ka ore na ro ro lo na ko nyange ho e be gi nimwa ngoro ba yen e siai da na ro bi ro heta ga ja do ne na ni nyang gi shuna la ramat lo rana na do de here here da jame wi nyang no endo gidi aga dangara ini nda bahira lo lo shi na ay ko nagi ne jaga ki jaga yanga ya hama da do na ne sulle ne ile bare ne mirnya na ile le ni dungo ki ndo nai a na ga ine na shi gunyo na ne ro ja gwa ro na na dala jo a ke ole ole el champa yi wa ru me de bara le mu ruwa na ga el champa yi ro bara di ka ga ito ga shi ba gi ne e ro mbe ke nyanda ki a ga dala de ro ko de ba ye li gi ru ne ra na ma la ga yo gol guso a ga dala mbo ha di de ro gi ro ya ga ngay ndanga yana sey nan non dara ro marba ne ro ko na bogo lo marba na jogi maro nyogo len ne do lo mo nyama ni lor bisil
1: en dara ro marba po len jangara gare mo nyama ni lor bisil
3: yes
1: kaja max ni jen dara
3: mar ga sana kaja na encho danison kwanza
1: 74
3: en dara na 82%
1: pero
3: limo ajire mo nyama ni o lor bisil
1: ne
3: jogo lo wa besho
1: ne jogo ni
3: ndugu yangu iti aba ka ran kata na ara le lor ngana na re jogi nteru na sia iro so lor masai pa ke u abe roshi andasat to soko de la sultan
1: we we
3: no longer by you e
1: jigele
3: a u abe sho
1: eh
3: akuna yo de lwa sku abu sho to no no no ngani rana ngaki ne shugunye ngai kuri yum
4: mwezi huu

0: choro
1: likire choro
0: enchangolo eremayan
2: ara sha ledie lorngoswa ani ningiro sha gamayan sm na isida yo ormanyara le musenge miyara nyamali
3: kajangana rosemary ari ne john ari murwa lorngoswa ani ningiro
4: I guess sa baka tokola shi dangara kitigile ngite shene maye ne femti atu en ka genya maye ntena ya long ke gralimu
5: yes
4: ngo shugol tonga tejo duke jinga
5: atejo duke ko shugol tonga ni oji jacob saina
4: jacob saina
5: la ni duke njo shilingi 1500 asubuhi allo jacob
6: yes yes
5: sofa
6: shugule
5: kayeji jacob ngai
6: kayeji jacob saina
5: jacob saina
6: yes
5: ka murwe tindu yangu
6: Engwe
5: ya kokolo itoko.
6: Ah,
5: engwe itoko. Eba eh. Ndugu yangu kama. Mayele anaitodua mpesa ido na irwage simu na ino saa moja.
6: Arudua ngalifu ni mie.
5: Shilingi 1500.
6: Shilingi 1500?
5: Ehe.
6: Nati shipo lenga reza shule.
5: Ikito ayo kutuwe mpesa yusubui.
6: Ayo kito ya rayo kutuwa nyangolong. Ndiyo mnyangolong.
5: Ajwe lengi ndugu yangu na pongezi.
6: Aya shule.
4: Jacob Saina.
5: Ta.
4: Ngeyimit.
5: Yes.
4: Ronya star 462 hash tegelo sanduko boti yato sanduko nile leke nchoge tepeka pina mpesa nedu minji lingini tikita mwona udake elelek utumiro bia nisidan urebi mkuda na mara mingi nekidoli yogi ya nekizawadia ya nangai
5: shilingi 1500
4: yes
5: peyo lunga nyana nana na wajako bisaina
7: ilomon le biashara teatua Mayen FM
8: Karibu olengo na lingwa nila maji nefeme maya gilo mwale biyashara yaka jangana ai Francis aningo olekelele. Olengo na maitho rinye lo mwale biyashara de kaunti ya Narok nejo lo mwale nchere. Inoro esi ya nasaboko warbaragu lina kaunti ya Narok ingasarani tol champai. Tengara genchan saboko naisha genu yogiti na kaunti. Tola baiti nolo dunuso ite. Orkiluguwa yele oibalu nye olobe nyolorika tosoko nile ODM odi loduka lenkare Narok. Oji angarna Isaac ole na yugu.
9: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Juu ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3500. Pia imemguza mpaka mnunuzi sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20 lakini saa hizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi tulikuwa tunanunua viazi 1500 saa hii tunanunua 3500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
8: Wale nungu ni robana ya nao wale na yugu ejo eleba na abe yu onda igini kumogu tosoko ni embaye na gira iranyamale lelo ogira ainyangu ura ke gira nga maila sarak lolo mon ni balesi ninye Joshua Ndudu ejo inodirosi ninje ilbi ashara ni lo nyanya erishara na gol egira ingoru ni na masa etibad toljamba ine meugure etumoyu tengara gini nyala enchana tolaba ini oru lusoide
10: mina naitwa Joshua Ndudu mimi ndio chairman na wa wholesalers wa nyanya hapo ODM na changamoto sana sana kwa nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua na sasa hivi pata nyanya ni ngumu manake tunaenda mahali mbali kutafuta na changamoto sana ni mafuta manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15 inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350, 600 na kuna moja wanauza 20.
8: Wale ndugu wale wale wake warelela lo nejo kule kwa mani chere ibangudua ila sodwa go ba shate murwa ongoria ni rotonga ulele ekugorize isho yengire ngena tialo le lo baragu lina murwa mbeje ngineshi ngiroshi eramadare ongishu ekule amugera duboro na enkoito inatumie imbisa ite sio kino rolling wara kegera nga mela sira kulolo mon ni bangwe le laiso tu kegera au mon el masai bi bangagi na biashara o ngifwa kule amuke dugore na link
11: partners hakuna mahali tunaweza kufika lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa ile wewe kukonnect wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India alafu unapata ile machines ya pasteurize very cheap and very you know to improve this
12: Mama ya, maziwa hii. Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo, si 1000. Na mnaambiwa maziwa inapandishwa hiyo nyama. Na kwa nini maziwa ina
1: safe chakula ya ng'ombe. Sasa vile tumepata elimu, tumepata masafili ya safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa. Juu tunafuna chakula, tuna store, alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri.
12: Kwa mambo ya finance, mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara, hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income. Juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono.
8: Na lelo mona le biashara kajengar na Francis Aningo Olegelele ayewo biashara sidai.
7: Na lelo lomon le biashara tiato Mayen FM.
13: Mayen FM egenwar pogingai egenyor pogingai kitabagitia emurua onkorgori
14: aitong
13: mararienda
14: loitai
13: olturoto
14: topoti
13: mbenek dabashi
14: isauri
13: entergeti
14: nkiwanchani
13: kumpa
14: maili 46
13: denebo omerweshi
15: Mayen FM
7: eini ningizo Mayen FM saipogen intiringa yuti atuo Mayen FM
13: itum isingolotino onkorogi olomono na ingua seuseu nalulunga
7: Mayen FM ibna bo o pointi na bishana ewangan olusho
15: ewangan olusho
4: esebaka tokolinya wangan olusho Jacob Saina alubotano
5: shilingi 1500
4: alubotano
5: Jacob Saina kutoke ngoitokoro nejo iria munyembe sai
4: ngongol
5: nejo gore ba jareri yeje gra ngolonga jaw hilde
4: nejo message
5: nejo tit 1500
4: we
5: yani
4: Hey.
5: Ito bila gine ni jangolo ngenye
4: kabisa
5: ndia masi nadu wala nyo merilu nganaka ndala kekira haya ingoruru pija nintu kuyo
4: ina
5: na ule sidani nanaka indaru duwe nalu nganapo kini
4: gajuru maasai meyata shuata gani
5: ini kare tabi yulu kwa ni mingari ngoro mpesai lalu wale juo la Walter Kibet
4: Walter Kibet
5: akati wakati
4: kulia ila ilo
5: iya
4: kulia wala kona kaos
5: Walter Kibet iya
4: wala kona kaos
5: eh mala kona kaos niya kakara halikia jogi te niminja niminja nkamuka kantai sai gumo sana sana ntasati no Joyce na shibaye no Lucy no kanasa enyogitoli ni agore ningo ndo nyudua more na yo ne giya ta machine tini ore nya na machine ne melej tini jogi oldungani otadala ngari gumo kuanzia nasa mpaka nasa nigenja ngarna
4: mara moja
5: yes
4: mera ndoke na bana
5: yisi na lusho ngarno ogi bet kusema kweli
4: kai sade dubu kunyilo anyway
5: emega rau kwa paka ning na bogata ndenye ngonja
4: ronya star 462 hashtag losa ndugo boti yatu ile lekin choka tipa kapin njelo tanyo
5: yes
4: ile ndumuru bya nisi ndo lenke granga mara chotu lumburo to 40 to 40 ndugu yangu kake tina ano shi yake kumok na ajia na kopna kemli tagira
5: ndogiti ne ni jagira ne ngindanya malaki onyororo
4: we
5: ewa rais lolo shele France
4: Nele, Emmanuel Macron.
5: Emmanuel Macron. Nelo rolo shule Kenya.
4: Ehe.
5: Nena Macron tengo venye.
4: Yes.
5: Aha haya. Aha. Aha.
4: Ehe.
5: Nene begelu ni amu wa rais ni nyala ore begelu ni ne oltungani uchanga muke.
4: Ehe. Oltungani.
5: Kwanza ni nyama
4: idhuru. Kunde naige dianye.
5: Amu korti. Juka ke dianye na agi sosion.
4: Dago dago na dago la shumpa iya ba. Iya tanda kor masa ni menata ke jurgi dianye.
5: Ehe.
4: Jurgi dianye lo le Macron.
5: Ehe.
4: Ehe. Nelo to nolo shole Kenya.
5: Eh.
4: Nejo kae uona no tokola ko de ne bonda.
5: Yes.
4: Bege to makie ngoruen e olningo.
5: Longo bi
4: orke loro.
5: Yes.
4: Kimbonga kino lo sholo or paransa.
5: Amula sima na bege ya olningo na ina beji African Forward
4: yes.
5: Summit. Pe ngore dohoya.
4: Pe dohoya.
5: Amere bege de nya aro na ngore ta dohoya.
4: Ne ngore. Endi
5: tuna sidi mbe.
4: Mbele.
5: Mbele. Ore shi Macron.
4: Ke
5: yolo shi olen tungwa bi kodoshi naji Franco ke yoshi Franco
4: francophone
5: countries ya kuna naji West African sana sana amuge secha baran na nakwabi
4: francophone
5: yes kakwara na ngole belo ru na East Africa ogo monni beno tanalo ako monni ya kiye kidogo neme radio de serkali kake rol dunga na lolo shule Kenya mure te ngolle nebu agwet o Eliud Kipchoge ini Nejo kibanga i school nana na ji state house primary ni abishini njengara emerera Eliud Kipchoge.
4: Amunye ne yul.
5: Khora isele ni ngwaleta kape. Meno lukani yota kapa.
4: Elde ne yul.
5: Eja fedoro bishoro lidisha. Ni burudi kara juki urude ni wei. Uri ya tashuri ni winari. Ulu nye nyangayu ni nejogi. How are you sir? What is your name? Who are you?
4: What is?
5: Nejogi Haji Manuel. Tose ni nyaranyama. Iti yaka Haji Manuel. Ligi jiyangai. Ligi yangayu ni angarna. Nejogi ilo jingai. Maendelea rai ya kwetamu.
4: Elde ne yolo ni jengera.
5: Ini.
4: Ire jogi. No nankera ta na na ila pamu la po junior.
5: Yes.
4: O senior secondary schools. Ni re jogi era sa ki njurure.
5: Uchunguzi.
4: Ndurobo. Ne jogi ore 60%.
5: 60%
4: as me pregnancy zone to yepo kinda na tia yolo shule Kenya.
5: Yes.
4: Emma to onto moni leti ya twipe.
5: Eno ra yonto
4: ye. Eno ra yonto ye. Na ankera na da la rento mononwan mpaka to monona abishana. 14 to 17 years.
5: 14
4: to 17.
5: Nega na grabu kute sukul?
4: Yes. Neji elelegi lebe nasi ya no lenga mo. Itunde ya kukonsida denkera na thalarento muno. Isi yetu narata muno na udo. Kake ama na katuwa yenkera yu larento muno.
5: Mugedi za sukul mbaka nkera na larento kitam.
4: Yes.
5: Ashundo tomono na udo. Itujuki tu kenine na.
4: Itu kenine.
5: Kwanzia 17.
4: 14 mbaka 17. Nejure sa
5: 60%.
4: Percent. Hey, 60%. Nejure sa ina. Na akiri kitu Rift Valley.
5: Arudwa duwe kai statisi nito duwe ire jure re kajiado. Mewangi muru wale lakota.
4: Ay.
5: Ya.
4: Ire jure wale lakota.
5: Yes.
4: Ire jure. Enke ngasia. Ire jure re kajiado county nolo lakota wale kito.
5: Enyamali rarna.
4: Onto iyo kutete na agre kaja. Na agre ta nakara hapo kutu osu kuluni.
5: Yes.
4: Tankara kinyo.
5: Yes.
4: Enutai. Nkera ra 14 to 17 years old.
5: 14 to 17 years.
4: Na kanyo kia sada.
5: How do you?
4: How? Where? When? Why?
5: Okay, nelo ruswali.
4: Mm.
5: Angai naita yutu de sukuli.
4: That's the question. Angai naita yutu.
5: Yola jitu ya penkata.
4: Mm.
5: Na oro bento kina harariki.
4: Mm.
5: Nesia jamura ataru untu ye. Ni harariki do ling.
4: Hii.
5: Atanga sangi njimu nza harariki siye na jimaribi ndu yu sukuli.
4: Mm-hmm.
5: Ni harariki sinu o ling.
4: Mm.
5: Inyakana na rashu kunyano wapanya malimbu kuno tundu yu sukuli. Mal na idamu na harika untia naru.
4: Mm-hmm.
5: Na wakata ACC na tembe. Wara lara balo ya gari ni desia
4: imu. Wara kitu zana notayu. Wari na mimba nena laigwana ni. Kwa liki na laigwana.
5: Meji jifu na dole. Wari jifu ya manu manu ya dole. Nkere kere ya dole. Wafunga yuka shulelewa. Nemir. Njini jifu wananu ya peka ntrabu ya
4: ron. Kila utunga nene la kangenye.
5: Yes.
4: Nekure rasina. Kikira hata nyamali sabu kulengsa hii challenge kirulo shule Kenya.
5: Ntio.
4: Tengara jifu na kwete ya notayu ontoyi.
5: Yes.
4: Nkera kutusika. Mwana dema dengere ya 14 years.
5: Nkera inapi.
4: Mbaka 17.
5: Nkera ginyina.
4: Nore pasende sabu kondo ya na grams ayu.
5: Yes.
4: Na 16, 17. 15,
5: 16, 17. Nejenya mali siyo.
4: Nejenya mali sabu kondo.
5: Tolo mwana kesu ibertangara.
4: Mm.
5: Yolo ya jire jugi.
4: Mm.
5: Enke ngasia mwapangundu siye na jene ason.
4: Ason.
5: Yes. Ipejoto o sukuli.
4: Nkera na pejoto sukuli.
5: Ise jugure tilodo manio ngwara keji dihalu mwamba wa puan.
4: Mm-hmm.
5: Nata pejogi sayi zaidi o sukuli ni tomonare. Nete jugure ndugu toronok.
4: Mm.
5: Toronok ramra bayu ngulinkara tomoni uni okuni kotini. 33 students.
4: Mm-hmm.
5: Neji kiasi njuhuri.
4: Mm.
5: Kekera kunangara ramuasiliano chongkuitu ya mutandao.
4: Mm-hmm.
5: Communication.
4: Chongkuitu ya mutandao. Yeah,
5: neji well planned arson attack.
4: Mm-hmm.
5: Through mobile phones.
4: Ayy.
5: Yani kekera ipanga pi te simu.
4: Pepe jisuri.
5: Wamera hele ngurupu na etrobera.
4: Na kaya gara zumi wakuna simu hii.
5: Eme radu wabagara nyengkara kwanza simu ito wangangiji.
4: Uh-huh.
5: Kwa radu wamaale. Kwa radu wanzi yanka yu nari junior.
4: Mm-hmm.
5: Na ilem.
4: Mm-hmm.
5: Kaya rapo kanga yesimu. Tena eme adu waga sukul. Na inana mumi shushipe ya sukul. Kake kaya rapo kanga. Na kajoke lutu meraa. Yendo yuwe yenye saa ina juki. Na ikisha nkara yenye nolonga lo sukul.
4: Ajoki maya.
5: Kwa yesimu no.
4: Mm-hmm. Yao. Bring it.
5: Kwa hivyo saa jiyo rondonye saa chwa rumalimu. Nangasi ye saa chwa kwanza nga yuni no ashu ndito ya kisha jume ili simu. Amu kebo na nasimu ya peka ntabui.
4: Kebe.
5: Imagine nendebu ngini rumi ajo itumia kama wasiliano ae pangempe jute sukul. Yola ajo sell kiai. Mbeje ya rile sukul. Yake yani.
4: Amu kama kwa.
5: It's bad. It's a criminal offense.
4: Very bad.
5: Leleke hindi watu ngani pi.
4: Very dangerous. Arson.
5: Yes.
16: Kijashe ole nini nguni langle Mayen FM amo intagolo lo sholan. Naina, peyegeta ewangan to lo sholema. Mato bulute nebo, peyege bola. Iri yok tenyaro lomoni liwine bega Mayen. Iri wargile weli no, emu are na bo. Urmosori, urmosori are Mayen FM. Ewangan olo sholan.
17: Ore esa nikibagine.
18: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
17: Egin tabaki yetu tire nilino.
19: Ore leba nibana na mashuru kajabe katovote kalara resi.
17: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
20: Kwa kwa Samson Olegewam.
21: Kajino no Steven wale saringe.
22: Kaji timo di torikene.
17: Amweki langirike jege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
23: Asiragi pinabombo ingina apsha na Mayen FM. Tiadu wode gilgore sendro lulushire transmara.
24: Asiragi pinabombo intile Mayen FM taka undurige juado.
25: Asiragi pinabombo intina apsha na Mayen FM taka undiana rogu.
17: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
25: Kajian karna Dayana Seneya.
24: Kaji David Olesaini.
23: Kajian karna Elias Kitiapi.
17: Ningama Jambolos Oltiden Lino Etia Wangana. O Gereshara Tena Baikiasa.
15: Mayan FM.
4: Egese ba keji K24 plus up nore K24 plus up na yula jo kera ndo ketinge tepa to leng kumbo kwa leng ngipintini na eke peke ne share tepo wakari shate kentaria neke uta tena mba na ejo ne movies tena ndo ketinda ejo series tena no share kena ejo ajo na sabre theru ngipintini kumbo kwa lenga na sopo plus na itumpa wakinti hatua K24 plus up shomo Google Play Store arage App Store download na app K24 plus na ishipa kinu ngipintini po ken na abana ni unidol teatua K24 idola kwa na moji yara K24 plus app.
16: Osinkolio lesa teatro Mayen FM.

0: Lengo single jara nyare ngana jole lengo pira tabe yona sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayen kegra nga maratot lo murwenyi
1: yes
0: jo yo maratot le murwa
1: ndia masina rona gara mbesai
0: ye erona ke a
1: erona ranga lifu ni mir na gara isho yo tia tu alda ikani tomun 5,000 shillings
0: yes
1: tia tu alda ikani tomun
0: tia tu alda ikani
1: tomun kutana na gara isho yo na rayo la jo nesa moja muru na ikincho yo nesa moja
0: yes
1: kakara kinkigwan
0: kincho
1: iti nesa romonari ninjedu ya wa Jacob Sian Jacob Saina kutoko loito kuto ure nesa nabu ninjajo bi kincho yo tenakata neru ngiyata nesa ari nikibundu isho neru ngiyata nesa uni
0: yes
1: amu kita judu ngalifuni tikita mnyo kengra isho yo ni haku nyo duo ronyu anakoloto ngana la dole nyo kita tiniwei tunyu wa kabisa piji ngimerora yaba ikiliwa na mashini walutonga nyo ronyu ya isol na ibungi
0: bora ken gilu
1: yes.
0: Ma juka kwa ko nyokre
1: yes yes in fact no do ngani ninye accurate laga ti je wati jenga sai kidim ne jama machine le yangara ke bike ne na mara yake
0: kwanza
1: he bike ne ngata nya dukoya shaba yani ndukuti ni jone ni ngore ki ngore ndukuti tofauti tofauti ni ya kunyo duro nyo do ngale ngai paisho ngali fudimet ka ke wati tina aggression da rubien
0: yes
1: egre kaja
0: aishin da pesa
1: aggression da rubien
0: sente
1: kaita rubien ndugu yangu ne ke bonwa liki yesi lunga o aggression da Robien.
0: Kabisa. Tesimu noronya star 462 hash tegalo osanduku boti osanduku ndio ora ajuna sabedero ile. Tipaka pina mpesa ndero. Tanyo elele kitu robien isi dano linki. Granga mara chotlo murwa njo yoko ra chotile murwa no kinjo ra yena fasi pe no saki yoko lomon le murwa na baniniti. Pole sana.
1: Ora chuti le murwa.
2: Ora jeti le murwa. Tuo le fera wendla. Ene dendia masiang. Enda suwa nga jenge nongolo nyugumo ila nakairo liye mamadiberi emu ya nyamara ndawa inyi residenti nginjanga ya nashe ya ganyu rada agena nga genya nanga dali lawa busi ya iti nikido magino siyo na mamera marare nero ndari hiki ya rolari nginjanga nga ya nashe ero nagawa silange ni nage ugilo njishu ure nage ugilo nga nana nane gira naga ugulzinga nginjanga nga ya nashe meninga mbae sujibira na huruwa marandawa eseri anya sabu nginjanga ya nashe muruwa nana nyogilawa nyogilomono nyogilomono Kore radi zangka kenya. Nanga dari lawa kusiri. Niki domagino siyono mamera marade. Ay menya radi nga ena roge. Menya nga ena roge sida. Lemya suja rada asaya. Niki njwa nanga iya nashe. Esida iya namuruwa piyo marandawa. Na maende lawa nage migiara. Migiara maende lawa kusira weni lang. Kore rada amuge jiri nawa loge kire njane roge avangarina iroge asha. Aje kumaye langkai rada ke duwa nare biyo. Rekala kini rosonyo barabara. Rekala kini rosonyo barabara. Kaya kijwa nage nga iya nashe. Amuge gira mage yoga risho kada kan ini gura dene wajol doga ora na guru masi dene miri mia mbili eri ya ma miri mia mbili tabala na yesu kari amuru are do sugari mia mbili na sugari eri majani ore sinya ilara duara sinya do we ilara emiri anga rai mia mbili nige njo na anga yana shamu iroriro na genye yoge mbili sanga ai ore sio gira anga reba kwa sayen ramaya na diyo yanga isu jando mona kamuge ara luru nige ndo ya ogiri bisho ya ora isi ora na ara gulo sia ililang higiru nge sa isi daino ling Nige njwa nanga iya mashe, hore nado sogo nyo mruzo gino rbaragwa. Ile sogo ni naa loo jisim, hore rana rago nara le naa rago logon. Enya nge ero mono isi re, mbagi didi gitam, nigo nari naa nija. Hore nago naa shona ado, enya do isi tini, mbagi 70, mbagi 80, nigo nari naa nija. Tabala naa iyo na hizgo sabuki naa nyoye, amwa janya naa elagi onusu. Nige njwa naa danga iya mashe, genya gira lunga nale wa marandrawo le, aja wa rari ya namuru wa marandrawa. Ega nyogira lewa radika jike edo nano lewa misho andaya angayio mwami anage nama yena angayi seirino angayi amote nimeruwa na mruwa marandagua ega nyogira yole yara rana awesi nolunga lemere ndoge nyana ibanga ke are nama yena angayi lewa lamberu milawa langi seirin na kikuwa nga dosi nare mruwa njiwa ngosi nare ormarira aje kiseregwani lawa renare wero njara suguru ege njangayi ya mashe amore rana karesi vada angayi ya rape neboli suguru nyanga dari njara agu takara kina ade inyo arwa lewa takara kina dikara njisho nyana ibagi Ale na kuna diaro lunga nyento kuno nyumbangi. Tele le kuna aro yesi ai. Nige njwa nanga ya nasi. Meningi ambaye suji ya namuri wa marandagua. Nige sivalu nga nalia marandagua. Nenyo grasi nja na mama na miru kulea. Mwe rama ya na yori anga ya namuri wa marandagua. Daro lunga ni le mera kulea. Kega nyuri anga genya. Nige nda yonia na lagu wa miru. Nige njwa nado ya nga ya nasi. Nige rama ya nasi nja yori anga ya ndo mwono iki ara kulori. Aje nisaira wene langa ra nyabe neshi kwa nige wongi ngara. Nige wari newe nila ira hondi sa hii. Nishu ya deno olonya ngara ino. Nige njwa nada anga ya nasi. Amuge gira iro beari jine na maende leo ni mikiara aya kaje gira adi lari kwa kende nyo kwa raro ya mweri nyo kwa radi 2027 na ura iyo gira longa na la marandagua majara adi lara iyo shiro bae iyo gira longa na la marandagua
0: Mama Dibo Temarandawa.
1: Oh yes.
0: Yeah, Mishuru Razo
1: Sida. Nero bro, lenga mwete jo endo ligil tunga naka jagia diya ganko bena atereshara.
0: Yes.
1: Inyi. Itu ala iwe.
0: Na ima
1: ala. Masa dere ne yoloni ya kajo ke atereshara iri. Meata endo kutoro nunga nene mbanga kesi hai. Ni soru soru rubi ya ni njosho atereshara. Pake jo hii.
0: Ayu lisha shu onda sari na kata plan da yoli.
1: Eh.
0: Nejo bwa ema ita shiki sibiga.
1: Eh.
0: Eme, eki shuara na microphone do vera bisho.
1: Yes.
0: Nego nanga se turu kyo ta suba lenko zo kae wo. Eh. Ero ka lari kok. Ero ka lo pe nyang kop.
1: Yes.
0: Ining. Pa ke bali ta jada le metie ni weji. Enja ya ki simui.
1: Eh. Enja ya ki simui salam. Ining ndia masi.
0: Yes.
1: Agana na ya ligi ya mosho na Madibo kwanza maxi na ara 80%.
0: 80 to minisit.
1: Endoka tarano.
0: Yes.
1: Enimbanganga. Ni soto soto rubiani.
0: Yes.
1: Kwanza rubiani na soto no shukumu kwa na kumoni yona no supu. Pa ga lai treshara. Yo melio treshara ndo yadon.
0: We
1: ya jeba ka rale ga ya bora suru ki ne woro ne wori si 18 ne pangai
0: yes
1: ni jure ta ba yi ngolo na jena nganyu jo nganyu ji yoti ni cha je ndoki na je ni ngi jore mbesa ni ngi jogini wori ta hal dongan lo murwa na je na yi garam
0: ni ta shegi
1: ne ji wori ngari na yo lalo rongana na yi ga ja ni yo lak
0: oi
1: a ga ja ga ni mirumu ite sim
0: nda jamal na rokola Ndanya malato kulo ruampa.
1: Yes.
0: Asho lengo mama dibo kaja maxinjo. Enjoy 80.
1: Asho lengo mama dibo rajut lemo ruga 80%.
0: 80%.
3: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibidine nyana sidan nigendesheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bituma yok tepo kiwejiniti more sauti moyo Mayan.

0: kari boleng na maisha ono rikiolo mwene maa yene FM aiselega jo erona gere nkakenya na maia na sauni iya nkakenya nko sayo nko pingalo saine ka jirono Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu mwere rinyana ke mwere na kono lopile tonka ulele kaundi na ya nkare narokona ke jolo mwene njore gira ilo wapenye mwere wa eki siriri ete mwere kwa pe kaundi na ya nkare naroko aike na nkasarani kumoko lenge tiyalo na nke ma na ino sara shina rasaka mali enye o milioni denka ulina luso ye ule na kira ngama MS onko rikyo lomane ma yine feme ne balie ele porako le na lubo rengo ba njere kira rasaka ina kema mpulo tiare tempolo senka ulie erudu mtu na jo kita ribe na kema sana bishe na nke wali yeni dage nena pulo tipo kira nela unyanka ine serikali tia lo imasa nari yang kare la shuanga tiyo shina asisho regi nari yang nage yang enkema muna ke nkare ilo to nage toge njiro re mu erobro polisi ya gra joro ajuka nyo na ewi na kema shuka nyo polisi na kema hodone bali ajo kelegna enke mo sitima
2: aji jon lolo igero amanya mudu age sidiri ni ga ta du shida ni kino tito tampolo sanga ri du age tero no sa saba mole na kama ni de kwa sa saba ni tunga mabutu tunga na sa nani ne pe jo radi age yim pulo tiare complete lore na na pulo tiare ni no sanga ma ga yen to kitin na de sian na mu mede to kitin ra yuki mu ka jo ni no na na ngoti ka lani age ka ino sabi malenga man ti dolta no sitima ono zo itilafu ka ri
3: mi naitwa William Simpai mkazi wa Kisiriri around 10 entrepreneurs ndio wamechomekewa na hiyo moto na wamepoteza mali yao mingi sana. Kulikuwa na duka mbili, kulikuwa na vinyosi mbili, duka la spare parts na kulikuwa na ingine ya dairy na kulikuwa na store na kulikuwa na pia rental. Tulijaribu kutafuta usaidizi kwa serikali lakini hatukupata. Tulitafuta zimamoto wakachelewa na
0: ule nage tulabulia mwenengu nkaulile kaundi na ashuna muri bunge kaunti na yankari na kutemuri bunge emu twa dige na ge jolo monin jere kete baga pogo toke barata tangara ge gobona tai chitoi na te muri wa dige tai seren kolonga ra misi indere gina ra tomono ngwana tela ri longa lisino tike tamma oele na ne jage rumba to ngkauli le kaunti na ge samburu tawad eporo na tai chitoi bibuna ka gelo MCA lina muri wa era la gna balare ko dina lebon ngoba ure na ke tolo moni ngoro na ke le IBC ne balia jo ke rabani na masa bo ke ne na muri wan pokira na ingwa ka undi ni roma sai na ke buna ka gelo ira le ko ngi joko o buna ka isho nga mga ka o le lo na ka o tala ke e beru na ka ita bai era mar na ka maindeleo e ipotu na ore ki togo o ira sheki ashiro lo polisi ura sheki na ke seriani tolo moni le vitivale ujini nye Abdi Hassan Nanur

0: bisalgere jumbare ko nasay lengone ngordo ye elde kan wara kesan kapi sa tano mano na ndoro polo monake manoro ndoro polo mon bana sugunye na lor na manyage doyi olaini ngoni adina enki bon ndam sa jari na yode sa tano e sa tano de bana naji e linye doyi tayari purity na seku awanke wuni o 500 e sa ine wore sa tano na radu yido ginge gare o 500 sa tano ne sarone no laini ngoni mera tenno naji faulu na rishara basi erona gi nafasi Nembe mulina ake nati atua lelo boxi.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.

Sa himiran ka kanya jere bina bombo intine na bishira ma yene femma isle ga jo yero na geran ka kanya na ma yena kari bole mai sholo monto ro bu ka jino Steven bole saringe e noro ki iseseni loro kana ko ngwan horo ka jina kan ka ji na tu rori orio te wigina lo so yete murwa holo lwa te mo ka ka ndre ka jwa do e de pagna ita lo seseni te ngole ita ko sinno bo en kolonga juma pele lo mona ko le bodi.

0: Nerajiwaga enkara side katugul kuloshon bogiro guni oloshule Kenya oloshule Uganda nebo oloshule Tanzania ere uradugu yari nenye jonchere gera ngisilgar sabugina jogi bogiloshon abwa renenkesha oloshulor giloroga makion.
1: President Ruto, I'm told that when the cup comes next year June here, the AFCON cup, Tanzania, Uganda and Kenya have said the trophy will not leave Pamoja. So wish you all of the best. You all make us proud.
0: Wadidangaishuru orais lorule rashige mpira tolosho FKF Hussein Mohamed na yuniti ngegi la rabali lobo irodugu ya tiari lorule FKF ejugeshu giro siadi hehe ni enkesha AFCON tolosho na ebi giro losho batisho na idimi aru mitiki merere na nakesha olosho lorki lorok AFCON mabe losho le boleri ngondolo mwono ujonchire shume ntime Southam tomaita rasagen time Middlesbrough shuro ngoli ya rida nabore nkiguran na igura nakite St. Mary's Park dungogi ati ntikiti na igura niti atua nkigura na baye finals playoffs nkigura na igura ntewe mbili na agiru mwole ntime Hull City ntariki ntikita mwoguni ya lapa limit teningo ni Shea Charles ora ngorogoi na team na gold regale na bo otomo noile na kebo the Saints na risharabu atumore Tigers Hull City ningorunye team na jinga matua on team yare Coventry wenti me Ipswich na idibare jinga nkesha kitoko losho longeresa English Premier League na ningoni marobi agiri yaro losho longeresa rolo mole team Arsenal ningoni tolo molo jonchire kebo team Arsenal wala u old defender Benjamin White ashomala atum orbae lengongu na ningoni shomena wailo ngala igura nani ya lai pante nkigura na wale nebu ina team Arsenal wenti me Southampton na ningoni shomaga na wailo ngabu iba ngala igura nani nkigura na wale nebu ina team Arsenal when team West Ham United na ningo ni galage si en timo lo sholo ngeresa dhiri lan sabwe la wela igura na niti atua ngigura rine nkeshe sewu sena weye wa igura lo sholo la Amerikani o lo sholo le meiko tenebo o lo sholo le Canada ode nesho mela igura nani ala ipang ti adu ina team Arsenal na agele nana agwe nyamali katukul dalile ngana ni Mikel Arteta le nere Maria Jora la igura nani Jurien Timba nere sini nye bore ntira gi era injari maidibini nanu Frank Solite kutata ayu wa gari sharasi day
2: Mayen FM ashite gilwa yok demosiro
3: Bonsai
2: Naronyo
3: Kimuka
2: Lele
3: Ngejeko Lasho
2: Merushi
3: Kimana
2: Ldamata
3: Kidisi Emurua Eporoko
2: Kitingela
3: Mkineji
2: Sankale
3: Kilena
2: Ndonyo Ngobita
4: Emayan Ewangan Onusho
5: Mayen FM
6: Iti atua enkigwana oramati
4: Eremaya
6: Kiderita niki emake mba na ibirita yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
7: Olesendero
8: Olesendero
7: Olesendero
9: Gabi sana jane tumbara kuna sayo lai ni saa tano na yamada ilaka ni ora tumu ni nwele Nero na igeru singali angai na adoi chaple ni nathana lomute ni wite tingite shimbo lai ni mwoni Niki ana yema kia badina iwe ni kile jona aji Era isho ngu mbuna sepa na yes. Nibna rabaldo en no munu dinin aje kweli
10: romonogi
9: yes yani nakiru goro do yani nakiru goro ana ne na igira o munda se pata
10: yana hiwini rabaye musho
9: eh de yana yi oldamo yi
10: oldamo yi yake
9: oh
10: oldonga ni gano
9: oldonga ni yana
10: oldonga ni yana
9: lelo ngana do dala joni je o ro du o mundu yon ko mono na
10: yeto ko la mo wade tinne era do ajo erabaye musho era ne jago ngai ne go era do re na rana mare ngai basi
9: na do do ngai lukuni
10: iya
9: kadoi jol tengah lukun kadoi jol tengah lukun anda mau nak kerja nggak di
10: iya
9: kerja kerja kan nomor no
10: iya ni nomor no
9: kira nggak kena idris ayu al tahu ya
10: yes nah kau nari hat no money kuli yang kau mono very genuine kasih papi
9: amar anjur arah anjur arbayan
10: yes
9: nah baju ini hari anda mono yang kau arah anjur payah lenye
10: yes di terluar mono
9: arah anjur dalam kajar tak kau mono itu nyawa nyawa ni lekat
10: yes
9: Mogot bos nyari na isholo nyari hangkai. Mayol tali ya pakola nyari rara.
10: Eh.
9: Rigo na nyari ngeraji.
10: Kaba ina nara liya pa mwere dungkuri kubu niya pa.
9: Ika sema. Karibu sana.
10: Ah, shweling. Basi, kore, wore na inyare, yomaine jo, nto mkoitro ina na isho yo mara kia ngerasi
9: sho. Yes.
10: Kage kia rasi ngiru koro tangkai. Nige maina yena dokoya jo inasi na kila ngakenya ndile sei no ngai kya ngai ni asisi ya yana ngira sereme ngai e moro langa ye jo ore pokro gi nias ta sana ya ngai ngira sa ke moro ngani
9: yes
10: kaya kore inyare ila jo kore inkru koro pokin na lasma pe ki pik mara ngira sure ki poito
9: yes.
10: Na be maida jo kore ngira alore ngoitoi ngira ro yang kai
9: yes.
10: Na nai bar liga jo kore ngo mono na lasma bar pa sai liga mono gi
9: yes.
10: Kai lasma bi mono ngai na ra ngira ni ko radio kore ntoi wei
9: yes.
10: Na kini ninge ngira ye nyoro sher pocket ne kore ne ngira mar mali am ye la jarin hore gara ne wushu wushu ni jo mitoti ro ngoitoi na ga ngi kila bila bala sar na ngasa sikit yang de shu nye wore be shu nye ro jo baba ai ta shu ye ta bali gage na pali kini
9: yes.
10: Amo entoi wui na ino iho mayaya. Mm-hmm. Kwa nchayi yore ni kwa yaya ngayi, yes. Are niki arangoko na be yene ya, mm-hmm. Na agabali yolo itori yeni.
9: Amen.
10: Yola jo, ane sume mbuku na bo, mm-hmm. Mbuku e Isaya.
9: Isaya,
10: huh? Ono wana udo,
9: mm-hmm.
10: Orike nyele doka yake oliari.
9: Mm-hmm.
10: Isaya 59, 1 and 2, nejo.
9: Yes.
10: Mwara, iru ya dorobu ya nkaina wala itori yeni, mm-hmm. Iji mera meugure meide maitajewu.
9: Yes.
10: Ana iru minga naki enkyo kenye, mm-hmm. Iji mera meugure eningisho.
9: Mm-hmm.
10: Kake, entoro ninyi na ya uwa eworo.
9: Yes.
10: Terishara entai, wanka inyi.
9: Mm-hmm.
10: Na ngoki nyi, yes. Na isuduite enkomo menye.
9: Mm-hmm.
10: Tandai, wa mera meugure eningendai. Amo, ini kwa nani wewe ne maolo lo isuri ni robera kiajo kwa dentro na huwa wala mangati na huwa meraka ke kila mayo wangai na ngok ang kaya kwa ipo moni lo isuri ni na kera ngai tiari pini ningi yo na bali yo na roki ngando ropokin na ngamu yo kaira yo ngere nyana kwa ranga da bogini kwa den kera yangai ni ndo bro sotwa wal ni ngol nore ne bo nenye na iwo moni ngai ni kila ngai ai show po na beni ni tro monu na kwa ipo ngasi robero lingo mo ndo ga do na ngasi tuete ngishu yo tongani na piara ro lingo de ne bangai kaya kai kuno nyele ningo mpaka ni gwa ngongoki kanye jongoki Galatia imit tomono na udo. Ne magi ajo kebala nkiasi no sese na njago na. Ne bala nkiasi nkenge na njago na. Nejo kwa raga nkara po kena rameti na nango katu nkishu ino. Nera na yira ntobiro lini ngore lino ene bangai. Ni umonto olo itori ya ni. Na ikili nkai mayan. Nikila isho ni anapuru banabene ni tro munu. Neke magi ajo. Neona kwa kikira asisho. Neko li liro ningira asyora lichampa. Ningira asisho, to pogro ningira asisho, na isidaite nero rongani lo mono lo itori yeni. Niteleksi nono nkai kankai, na ikili nkai alari rogiro nkoi roi pokin. Kakai ningiro kia kwisu membugu nabu, Hosea. Mbuwe Hosea, amatu yungan, orake lenye leile.
9: Hosea yungan ile.
10: Ema kia jo, edake kia iltongana lainei. Yangarake ya mwadai na mera ingeno, yangarake niranya ita enta ingeno. Aranya nanu iye, pemiako wala polosa nita nanu. Na wale ana indiki todikine, yangarana para yanka ino, madamu sana nanu yangara ino. Kwa rene wena, yangarona kere yanka ino liye, waliboni Hosea.
9: Yes.
10: Kwa re Hosea, nida mga jo, waltungani ya wakara siore haranago loleng. Nashu mungiro sirayli siligingulia itini. Ndi borri ongo more ne wini rawo ni ne granyu korro mina beti ay hosa e men ki tokko ne borongo en kromalay
9: yes
10: ne goro de jo kanyo pasana kanyo bay rasiana
9: yes
10: edi golo tori ni kore e fenye ni ningiye onor ba yene meren grona ramalay
9: yes
10: e jasa no duare ankay ta naral tongana
9: ko
10: borri onya ka bua sere mingu liay tu ne woni ro li na yo ka joki ke dal tongana ngara ke nyo
9: yes
10: ne mera ingino kora ke bawo kera ba hore ge lankay mi yewon ko ro yankay yewon ko ro na lelek yewon ko ne de wonyere lelegi kiria ka ke tenen ta ulasa ne kora jewu yewne ki jogini en ko na lena ki jogini prosperity gospel
9: yes
10: tenenta undo ni kama yani yetume ntoki na je kuma nkaji tumenyo kwari na nejo nimme na itoro na line
9: yes bro losing na
10: yes
9: ngira
10: fumo yoro na meho mwita
9: yes bro losing na
10: yes ngira fumo yoro na meho mwita aisi ni kiligwa na ajo kanga ele ele ronga loluru tapo ngol tonga na kaita ba hore gelan kai ne ya ngule to na ba shari kaino smo ele set na sa
9: yes ma yes
10: Wale inakara, deba lunyegi ilororono, na kato loitori ya ni yeso tento mayankoro genye, na kedake ninye telioro enye, wale lunoro enye. Naudo, wale de lunoro ilo torono tengolo ne sheitani, nesire ngede marapo kinilumboni lelejare, wane nkengasia. Tomon. Nelejale lo oimin, temongoi, tendoro ni amu eranyera ninche enyuru esebara na idem aitajiu ninche. Ne wakara kepea nyeltunganake nasebara na idem aitajiu ninche.
9: Yes.
10: Nejo nishi ankaina kia nget entofro ni mereja ngarua ninche. Mera endaro kio mwonge iruku. Kaisida yule rana kore yu kira la irukoku.
9: Yes.
10: Kia rengiru koro kaisida ina.
9: Yes.
10: Kira rungana kwa osere miankai. Kira rungana kwa uboldo nyayen. Kira rungana kwa ita uware resia yolo itorien. Yes. Kaisida ina. Kake tada mutejo. Eti newe nikiri ya kaisida ya tasisho. Amo. teneo na ruko la historia ni
9: yes.
10: Me duo ticket ake duo ya kwamba mekuri ya social pi ake lasima pia social pia kwa nkaranyu kuro sidai te murugwa oro nkarai nonok
9: yes.
10: Oro olo na pokin wala tiyadu siya yankai
9: mm-hmm.
10: Amore siya yolo historia ni ne ye ultungana kwa ita shekia nake ne ngolo nabu
9: mm-hmm.
10: Na inapaa kwa kila Jumapili nenta wene netu dupe
9: yes.
10: Kama anare netu la social
9: mm-hmm.
10: Kaina eumwe duboro
9: meti
10: aina nara hapa kwa mkumo yangu kwa rahisieti na kumo kila likyoro leme tashiki nkani sanyenye
9: mm-hmm.
10: Wale urona kumo itaheki yo
9: mm-hmm.
10: Nara kulia lashara loo susho sanyenye
9: yes.
10: Ira walongani kawana joko kwa kila lapa
9: mm-hmm.
10: Na ira unge kimia na kwa ministry no
9: yes.
10: Kila lapa tola mm-hmm. Lini poken mm-hmm. Loo shiangai
9: yes.
10: Kaira damu sireje yare ila rongani la itashi ninye ne mesusho
9: mm-hmm.
10: Nekwe nolona bera kwa naro kwa nara
9: yes.
10: Nelo tu aton
9: mm-hmm.
10: Ngolo ngere uni nabara kanisa
9: yepi mkanya ama nushinda rito mwani yara
10: nehoro to moniara ni meri te wunga iro ni liras
9: eh
10: mara da ban to ya wonyo
9: ne shonyo ne ne le ga shobi te ya wo na wo ne ga ya wora na kana bu
10: yes
9: pingwa ngulie
10: pingwa ngulie
9: na iro ga shobi ya wora le ga ba shu le dali
10: yes
9: ai nabu
10: yes
9: mhm
10: kore kore te ngira nyoro gore ngumo yo nganisa ni
9: yes
10: na hengo moyo se ni kiasara ana lali kyoro
9: mhm
10: na tonga na ko committede
9: yes
10: de jo oltonga ni lijo ye
9: mm-hmm.
10: Kaita unanunki ya tomon
9: yes.
10: Kila lapa
9: mm-hmm.
10: Nejo lakai kaita unanunki ya kimit
9: yes.
10: Ni ata wine sotoki ni poken mm-hmm. Na ukila lapa na maare ntoki na ure wara usingali langkai
9: yes.
10: Na shuolo itahiu langkai sena je
9: mm-hmm.
10: Mwa yu lajote ne alaki na buhi ya gire ngota lapa
9: yes.
10: Negira ponu poken
9: mm-hmm.
10: Mwe lala he wele wele yes. Kaika utonga na ukosucho
9: mm-hmm.
10: Ne ako narada ya uangkai duburu
9: mm-hmm.
10: Kakire jono ure langkai na kiara inarara ya naya sara na jini ya sara imbenke ngasia
9: mm-hmm.
10: Nejo tengulo nangai
9: yes.
10: Tengulo ne shaitani
9: mm-hmm.
10: Nejo nelejara nea onerara mwoni kilelejare wanenke ngasia
9: mm-hmm.
10: Nejo nelejile loi minte mongoi yento roni amwera nyera ninche enyurwe separa na ide mairaji ulta ujale
9: mm-hmm.
10: Kwa rapi kumiru ulo wanake angkai
9: yes.
10: Yu nkiriutu na lelek
9: mm-hmm.
10: Yola jume lege nje unoro
9: mm-hmm.
10: Meleleke nje unoro ngiru nkumo nike ngadgeki hindi kumu kwa hindi kumu toro na hindi kwa hindi ajo kitapala dola na kashupa kino kwenye kwa rungani
9: yes
10: kashupa kino sesen kwa hindi kwa itapala kwa rake kwa hindi nando kwa gulu kwa hindi kwa hindi kwa hindi kwa hindi mea lasma pepalo kwa napo kini mea lasma piyasi show mea lasma piyasi na ya dola rajo
9: mizi ngolo singali angkai ngolo ra kaya disipu ngolei kutu saye gira ngolo kaya maga mjadala
10: ee
9: gira ngolo la mjadala ni gira ngolo ya magia ajo kanyo na nae uwe la rabali tuwanka disani ya mara akumu kila rabali denyo
10: tu yung kanisani
9: na mjadala ngolo la giti
10: yes
9: kuna saji yake
10: yes
9: na uyo sungobo ngolesimu
10: yes
9: na ya magia ajo ra nyara angkai rugu lembe na uwe la rabali
10: yes
9: irudu ya itude jeo duwa na tarada kanisa
10: yero
9: ure yani medamu ajo edo rupasema ajo duwa na kamisini
10: yes
9: ashumia
10: yes
9: ure wala runga naka ilaka atoma na gara shoko yutoba
10: yes
9: ure wala yabu wakin
10: ikiri yake
9: ikiri yake ni milu siyaro basa yako naja
10: rangadai
9: miti duwa rangadai na nyambi inya na kumoyo wala runga naka
10: yes
9: nejo kawara wada kundari zing
10: yes
9: ure nyabal runga na ekingiligi nore ilangkai
10: yes
9: nejo minti amuni ngitaka ajo tenela adepa ajo
10: yes
9: edimba akumona yako naja
10: na orore
9: na orore
10: yes
9: ya wako tenelo kanyabi inyo ara ajo ata ajo uo
10: yes
9: bas ya kuyako na irumura nabu torore duwa nchule kito rock torore ndo kini ushipoki ure saizi
10: yes
9: mewele runga nakena ya sraga no shaba ino nok mabili araje guo dilo kanisa
10: nemero ni jogera pasaya mu yira ufungu
9: alanga na pokin yes yes yes
10: nemero jogera pasaya mu kiyina wara nane sanga na nyana rona ku mu alanga na murwa ne kona kore penga sa kona ina sugar coating
9: kya
10: sa kanisa
9: yes
10: ni mena rona na ku mu amwe ku yabona rona na kanisa mu kesho pakino ne bonu kanisa mu sore rigi
9: yes
10: me kuranga yabona ya serem
9: kage
10: go bi paran kage go yo kanisa bi wasana kage rile le kage unelo
9: yes
10: na kona sada tenegi po kiasi sho yoga yologwa jo kore kingera arenge persta gitian na kop na kai kingera sho kya arenge persta bega mayan kulie
9: yes
10: mayan yola jore bigi jo mayan ala na yagwa mayan dal tonganak de mayni mel lu wala jo yo li yon kai jo yuma ramayan yo kai kwate tangara ngia sinia seta
9: yes
10: de dum ngara nono ke nguruma de bo sukul sidai
9: mm-hmm.
10: Ne mayan ra marili no
9: mm-hmm.
10: Ne ni sho pondoi wino no
9: yes.
10: Na ramaran kan yesi de
9: mm-hmm.
10: E mayan ara ina
9: yes.
10: Na nyina na yeuni de ona ngari ngona kore yo kara tonga ko rukolo itoriani
9: yes.
10: E mara kya de ngiru koro
9: mm-hmm.
10: Kai kya rasin kya sin
9: yes.
10: Pe me wodo kara ke dweng tonga na truwa
9: mm-hmm.
10: To nei kara tonga na ko madoru puguni lenye la
9: ngi
10: kamela fa yala ngi to jo ngara na kila siku
9: yes.
10: Na ko maro mono itoriani pe lan kai yare yo de na na poko Kwa ore kingira apu idip,
9: yes.
10: Tankaraki enkara, na kidola ajo ketii nanko itroi na njana isho iyo merakiria mari po na babo kira. Mera yeri nkirukoro,
9: yes.
10: Nera nkiasin. Yes. Idema inilo tungani tau kewon, volunteer.
9: Yes.
10: Asa kedwe siya iye murua, idio kil tungana manyito.
9: Yes.
10: Niri kil tungana kalasa volunteering, ayasa ke coaching. Niro diye kijanani, niro diye selenken.
9: Yes. Ne
10: orake nko itroi yankai. Ara meti duporo ni rumiro tangob,
9: yes.
10: Kaya kingira tau kewon. Kaya ore eniare, tasa si mentorship. To rakin kara joka nyu ishe ngdo ibes.
9: Yes.
10: Wana rano rako mbadende form 4. Kaya rako mbalaki de form 4 nebu ahribisho. Kanyo, emeri ono raka joki, me form 4 mushi nge soma. Netu eneme urani aja kaa course, anarikino neso, rungani kanyo me anarikino.
9: Arara grade naji.
10: Arara grade naji. Kaya narikino nani kira, rungana kwa urakiru kwa laka joki. Kesi da itenea ra skill. Mwari ntoki ya doga ya naifa pia tiru nkishu no poken.
9: Yes.
10: Na skill. Kwa skill. Aliyo rana joko re skill ni ntoki nijo, rungani yola reheta nkaji.
9: Kanyo nkari ya nu.
10: Nijana. Orangani yola itobira nkari. Orangani wahara nkari ya nu naji. Na lasima tenero njikingeri.
9: Yes.
10: Niende mahema nikimpori de murugwa juwomu. Mkangane meherehyo.
9: Yes.
10: Erumia nkaji na wana here murugwa. Kristo alaba.
9: Yes.
10: Niakure nara ahri ya. Meruni ya bongole kari rungani. Tenera ahri ya tenero kinaje. Niakure na ina toki itumito.
9: Yes.
10: Na hiyolwa lijo sobe ya hii. Sobe ya hii kila nkara dungura ya lichampa hii. Niakure kere neji woyama. Nako lasima pe ngoro ndo yanjo skill na kore na iyo kra ilairuko ya mararona kwa urairo kwa lega yo rege sidai nemi yako dola na ile kwa lega ronga ndiaru na murua ne diwa na tishio da nanu pana tene mo ronga ile kwa degree
9: ya
10: na murua ile bo dola na nanu tanya mala hapana you need be happy tisho pa ara di ura kanisa lihalo na jo wale ta kanisa kenare ni kinacha kwa lo barno kwa teteki ni kinjo mero likyo ni kinjo mero kwa yesera maria wa kanisa ni kito ni adol
9: yes
10: pare nelo neti ntoki nintahiria nijoki we tabalana miasana enesi mwe ongera nyukoro ena nisa naito tunganak mia
9: yes
10: na iya gar pasta iyo pokitoki nasa na bolo ngiroki na bona saa me nanu me ngoroka nigea
9: yes
10: nikim polo itoriani wanda jumapili neti kongai na nisa
9: nitashe kila kitu
10: nitahe pokitoki
9: iya paranyu
10: iya paranyu
9: iyo program
10: yes
9: iyo uberi
10: iyo uberi iyo pokitoki na kwa nake anarikino piyolo na aishoi pokitoki nara kesa rona na anarikino
9: yes
10: na kwa nake anarikino sinike mpanka ate pegi ruwanda rara ngishu na anarikino yana nanaba yuri na buwa sasalonike liari ya maru ya tomo na naudo
9: yes
10: toliyo yu ajo pegi tuwa ni rara rototo ni yu anarikino a quiet life
9: yes
10: ngishu sidai na itesho polo ito riyani
9: amen
10: na kuna kore tenana pokin na isi disi nikira tungana la kora keti atua enkishu yang niki yes. Asuri nkiru koro de pokuroki akore enadokoya toa tungani ilu isu mworo ilangkai su mworo ilangkai ni asisho idemba isi na kore ingira asisho tana pentoki niji radio era yana radio na ininingi audio
9: yes.
10: Niningo just listen to it na neti kulo singo lilo ininingi niningo singo lilo loipersa mworo ilangkai kila jara era ile singo lilo lai ore pinini nigen tagol nigen tenya kaki ankai nigen yes. Tokotunywa na roge gra ore langa ya ore yajugio ya maras na roge mpokin pe ko kembongire ngirukoro te ngrasia sisho kai ore amuyala de ore ponini na nasade yas na rohiti na ona te ni mer na fasin ngira tona isunyoro ile langa idama
9: yes.
10: Era biblia nende mare peka ninini na kubadala ninini ngai ro ko losi ngoli ren secular lengkop ninini ngira ra kullo le biblia mikro yeki nigen tokoje ne ora ni rege sidai pele ngai aretiyo nako haja shule tangarage laini ningo lang
9: pele
10: gwe neti onola ya ndoki na ini kilikwa na ini kijo ngide mare jo erondo gwo aiken
9: yes amasa nya jo gwatari chara majo ngi dumusi mu
10: yes
9: kaidi ma nation na fasi beer mo kila ra atibe ro shiti jira ta kijo shi parting shot yando shi lengi za napa
10: yes
9: kusu ya sada siai
10: yes
9: we know
10: we
9: thank you goro
10: yes kore kengrabo aishoro nengra napa kaini buwe ngura mbuku nabuku Yakobo Yakobo are
9: yes
10: wargile nyele le romono mwen mpaka romono ile
9: yes
10: kaisu magi tendoropo kirumugi ashomaira romono mwen nejo kadu bora la lasha rala ine yara tenejo oltungani yara inkirukoro nemera siaitin keidim inkirukoro enye aitajeu mara jo raire jo ira oltungani atajeuo
9: yes.
10: Kaya kore kona anakirukoro ino ne miara tofauti ono litwejeu keyo na nana riri nkiasina arubare anakirukoro
9: yes.
10: Nkiasine supatishu enyo rara nikila uno reke won
9: yes.
10: Wanengele unye nkiranyu kuro sida ira oltungana amare neme ishopo ama tenemeishopo anaa tenemeeta endaa olalashe anaa enkanashe
9: mm-hmm.
10: nejoki obolinyi ninche enchom teseriani
9: mm-hmm.
10: yorugwaja niraposhosho
9: mm-hmm.
10: neto isho ninye ngwalati osesen
9: mm-hmm.
10: kaa duporo era marejo taira larukoni
9: yes.
10: kake uwa nani joki romo nukoki ya muka nyamal mm-hmm. narubuoye nkolongi uni
9: yes.
10: kake joki kaomono kishomo teseriani
9: kaomono bebo langayimi langoni
10: kake rukoro na hina
9: neto ncho analodwe rajia anyunyankai
10: alai raga anyunyankai yola jo eti yankara nyuko rose daine raguo yeso nejo mebo ngala jolo yeso yeso yeni
9: yes.
10: wajing rotie keber mm-hmm. kake los na yu papa
9: yes.
10: nejo amo ayewo mai shopo mm-hmm. nero kinchopi shopo
9: yes.
10: aate sumai
9: mm-hmm.
10: nero kinchopi handa
9: yes.
10: ayate ankwere nero kinchopi handa oku
9: mm-hmm.
10: nikilo rona jo kalo yeso yeso yankara nyuko yara kona pokin
9: mm-hmm.
10: nejo kwere nyantra sabwa la koldo tongana kwa ramyanat
9: yes.
10: na nanon rasa
9: mm-hmm.
10: Nako na miyola joka nga imu anga ipe ulu finiti
9: mm-hmm.
10: Yungurwele roro
9: yes.
10: teye
9: mm-hmm.
10: Nako mi joka doro nga naka omonoki
9: mm-hmm.
10: Na hini kwa nungani ya nyamali Lini toki ya uruwe na doro inara neje kanyi yara Neje yara rukwe lega ya uri yilo yeah. peke mayeni
9: Ya ube ube langa ye milango
10: Ube langa ye milango
9: uh-huh.
10: Nagiru wate jukuro yu Eyuna Eyuna ni watake
9: uh-huh.
10: Iltunga nake mkwiri sidai
9: yes.
10: Na irasi yoro nga nita uke wano
9: mm-hmm.
10: Yola jo Mea makosa nyanda kwa rapasai ntoki holo nga naka
9: yes.
10: Pana mea nyako ngamu
9: kajudu na hiki nanya na ipo na jine na sholo na miragolo saidi
10: wale mpaka
9: jine kajudu na hiki miragolo saidi ene akumfano
10: yes
9: ni sholo na miragolo saidi
10: ni sholo miragolo ni tumira rarengi
9: kujia kuna iraye mfano
10: iraye mfano nejo tomo na ile emakula na mali nejo kyo boli nyi enchom teseriani iru waja nirapo shosho nito isho ninje yungwala tiyo sesen
9: yes
10: kaa duporo eara nejo yitu wengirukoro open tenemeara siaitin Ketua. Nako nani kijokiru kiankai,
9: mm-hmm.
10: kila rona raja utuo.
9: Yes.
10: Kake mikia sishoto wankai kang,
9: mm-hmm.
10: mikirete kwa kai,
9: yes.
10: mikenta yuate,
9: mm-hmm.
10: etuwa niana kirukoro.
9: Mm-hmm.
10: Pehyo nakijiro, kila rona kwa iruko. Mm-hmm. Nekwe sidaiti nikia tinkirukoro,
9: yes.
10: nikia siho.
9: Mm-hmm.
10: Nako kila nkai ya mayeni yo, asho leng,
9: mm-hmm.
10: maira uare,
9: mm-hmm.
10: mairu kiankai,
9: yes.
10: mara siyo si.
9: Mm-hmm.
10: Toa wankai kang, irolibia herai, wairo mm-hmm. nani gero,
9: yes.
10: tonyo atepo kiroi.
9: Ama na, pengine naji, otonga ligi nikitum?
10: Mhm.
9: Kaya yingi ndema noti. Sholonga ligi ni ngama.
10: Yes, sholonga ni laina ngama na ndema rohike simu te tromosoi.
9: Yes.
10: Na apiana.
9: Mhm.
10: Are. Naudo. Naudo. Imet. Naudo. Ormosori. Ormosori.
9: Mhm.
10: Nabo.
9: Yes.
10: Kora shaku mwete ne te netu adumwe simu ni ndema gero kimesi. Kwa wale te na ndema si nasera.
9: Yes.
10: Na ndema garo shuko ino yu.
9: Mhm.
10: Kaya kaya ushuko simu yu lenga wash.
9: Yes.
10: Kaya leja wahe dama nero adumo.
9: Yes.
10: Kaya ajibu wake
9: mm-hmm.
10: na yako shuling
9: wapo pengine utangani ni nera na imani jo first call contact utangani wini abau wini tia siore nike baike
10: yes teni lorona teni yuna inike baike teni mm-hmm. wujinati
9: mm-hmm.
10: na inde mwenote ya kitengala
9: yes
10: teni woshoki niki naliki ya mkoloni inapu
9: mm-hmm.
10: mkani uye siyai
9: mm-hmm.
10: kake teni yuni lorumpa kang na labona manya
9: mm-hmm.
10: ngili wani yere kwale bilo labote jo nathan hiyo tabu tabuna ngarra yere nathan hiyo sa familia name wale pijo yeah. neje ni ngilwana poke ni kili juni yake ayanka ngenye
9: mm-hmm.
10: yes
9: ok ashole kile ja ashole
10: ashole
9: tengkara yuna nge nye takon na kajo etiye ngolgani nikita ngama kidoga ajo kine yin kolona boni nche yu topic
10: yes
9: tara nikungo bengi ngamu kolo tongana ushiligi ala mati ndegweji
10: yes
9: yani pembilo ni akelela na kajo na yuna nge nge nge panga na pintu kia pete nge nge nge kajo kama ulo dono yuna nge lora makosa ni
10: yes
9: mwene sato gani makosa
10: fela bengi no
9: nike nori
10: Netish wandam.
9: Netish, elisharaba na
10: na
9: ikenye. Nebugubo, kai ikimko bei ngamanyo.
10: La rongani.
9: Yani mera mikijaga alaburu ni mikijaga alabias mokosa na imu.
10: Na
9: urapi mende di hinga nanda rangi ma fulani ni. Na kara kalo lo ngangu kui.
10: Warahe ma ingasa kui tugol ronga na.
9: Yes.
10: Ila kala dia warara ni na la huni mara kala huni.
9: Hmm.
10: Na ege po yeso.
9: Aipoke.
10: Aipoke. Tugia. Ya kalo ruyu ba umanangai mara ingkapo ni kumpoke.
9: Yes. Aku asyik lu ngasenggal langkai.
10: Asyik.
9: Kaji nang dia unagi siapa yang makin langkai pun.
10: Yes.
9: Eni orang bayang ngamuk siapa orang nak lamaan oleng.
10: Yes.
9: Niki ada orang nak kamu lalang.
10: Kalalang.
9: Pelajaran lalu lo. Gitu lah kang. Karena sekarang malah seralang.
10: Yes.
9: Jadi sudah lo ikut nanti.
10: Eva.
9: Nah, kita syukur jangan gitu.
10: Kita syukur.
9: Hmm. Asyik lu ngajar langkai.
10: Asyik.
5: Enki guana orang mati.
7: Enki guana orang mati.
5: Po kiolong ewiki. Erisha rane kedere. Niki magemba naibirta yuoka kirolo show.

0: kabisa kabisa kile jengari chara sida yule ngola ni mwende chara nani gradi ya jo netere ba ormai dalino na chara dai kile jengari kuna saina ndama sa sabalo kani wara tukiram ah kigra jo netere ba nyo netere ba ormai dalino online ni mwende kalo ormai dalino yes kalo she ormai dalino na kanyo sida no ilo ormai dalino kalo ormai dalino na kajo online ni mwende sida no ilo maida lino na chara kile jenga tekuna saina ena dama
1: teleba ormaida lino tiatu ramati
0: narisha kiri jengani igra jo teleba ormaida lino kala ormaida lino na kanyola ingu nisidano ilo maida lino na narebi ajo ito msimiso irobi jo leng na kinye ne msimiso yaani keja shaini time maia nalo
2: alasa
0: uwe
2: sobo leng angada
0: sobo leng
2: keji la amare nandoye lelera
0: karibu sana mama nandoye Amarara kanyo dunda damu na yangu na bunda bollo na bili bili nda urubi yani ni asiamba na jeni dollar sahi meregra ga damu kuwa kuwa mendo da kuwa kwenye jero likiwa kajoki ya mengar na bo kanyo duo entering dollar danga na kila doma idali no irabi dada yes kanyo na buy ni dollar juu kwenye pata teleku kwenye pata lakar enkerai
3: super nanga idili
0: super Yes. Yes. Yes, la noi enebua kita pongesi sana. Dola jo, idiba denye ngolongolo box lenye. La noi enebua kita pongesi sana. Aha. Adola sini nye neweji, oldongane jo, Victor K. Kinten Kamoye, Victor Kinten Kamoye, pongesi sana. Amo, erijenga sinyo box. Lungala lola kegra, ajingi boxi. Nyongolongol, neya. Lelele kato ngani la dola niweji. An siololo pongesi sana. Yari jenga sinyo box. neta wo nenyanak maya gara kidogo lokale oralo idibari jingi jirbo kisinta wungunenye maya gasiye kidogo tu pashu kunyo la ingo ni dola jile kari mwanyaka sayi dola jile kari mwanyaka naranya kadi yake erorita daya maru liki ajoke ngay lo wanyaka nakata kijile Abdullahi Muhammad Abdullahi Muhammad yes kumbega lua nabo kutaya gula ni enaki gula by the way meara nga na madolta na apache pache ashu leng tanashi uja na aluna iroge ashu leka runga na radomu walunga ni laile ya saa saba ajana ilunga na wakuni na agra adomu badile singole leka ya jomesisi na aliki ajwe nga erduma yes saa badile singole leka daga niungwan na aliki ajwe nga ilo
1: Maya Yen FM
4: Mayen FM na wumpuiti na abishana eni nikito yuku naro county tenurumato
1: Mayen FM
5: Mayen FM if na bompo ntile esumizo yoko kaji

kabisa kabisa keji do yi atini lo singolo do alorane jo olari kabisa kabisa ne jeru mbare ko nasai ni gana ka bodu ko ya no do mu chindela yeto kille le musho yes alorane yo jo Reyes Sapoda Reyes Sapoda Reyes Sapoda ah yeah da ma gile mona na gata amo tana ke network Reyes Sapoda mara pele me ngana ka dumto Reyes Sapoda Reyes Sapoda Reyes Sapoda tudunge simu kwa nini ndio adunge simu amrejenga na simu by the way saa hii nager dungo dungo ndio adunge simu Reyes Sapoda adala joma tana ke network na ken nyogra dungo simu ke dungito ta maroshi gene musho Dama roshi kene musho Ye Alamu yungu arajo lesere Mege la taka yibungi simu Kila kadung Pole Aya Riye Sapoda Mbisa ina eruwa ka shilingi miyatano Na kaji ya kadi ya kena nupo nkesi Tengkara yungu na box Yes aduwa jiyu kwenye na sayi sayi Akado la ajwe gira dugu na simu. Migira hindi do mwepi. Kake pongesi. Anyway pongesi sana. Pongesi na kake la shalai le inei. Pongindu alo no dodangu do saa ine. Yes. Amoshi do saa ine. Nge unyo atano. Aisho iye saa sita. Nge garo miatano. Aisho iye saa sabi nchero miatano. Luana ukuni miatano. Nena msa idu warara na mte nolong. Naja ashe. Wala ini mwini kilika duwa meraba yeja nkairo subati. Tengolo ndo hindi kijoni ya ramisi. Yes. Kiduwa yuku ansia songwana kakanyaka jankar na wala shilengire. Kayo ngini sungolio. Lord Pastor Doyi Alex Kian wojo enkare engi shoyi na joko resere

0: Nesiren na nyugi.
1: Nesira giyogi serian.
0: Wore doya ngolo.
1: Nemwi giyogi mayenat.
0: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor ke warie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayen FM.

Kabisa na nini mwani ati atuwa na inkaulele MIN FM ati kuna sani enteiba dakika ni isiet ni nchelo rogiro itie ana anewo shanake saa 12 enteiba keji shani jay ati ilo sinkolio na age ojoke shukwankai osinkolio na alinyelo grara rabolo giyo kereshara onkaulele Tiakuna san enteiba, airona kisupo leng ene jioni, nake naitomon karibu, mapeduguya ara matisho. Tiakuna san enteiba, gira nake aikilikwan, injere kakwe roi lelo, ligira naitomon apika tuera matari. Emiare, olani ningo ni ekia raroi, nake enoitu initumie mpisai, enkoi roi anajo ene box, wore mu box. Olani ningo ni, na indi moltungani aigurana, nirumi mpisai nono sidana, clean money, mu ena kiguran e box na wore roi eninko olani ningo ni ironya kete simuno *462#, eneku nake ironya *462#, abasi olani ningo ni nige laki kewon ilo box obo le bahati ilo lido la joni nyeti mpisai amu erir boxi ile eri nake box 1 baka 6, kake il box yungwa neri mpisai wore ware ninchage meti, na gela gira ibelekenya kila o second na yaku bahati no ni nyeni kinchobe ye irumoki jishindia na ake mpisa hii emu na kigura ni e-box na yaku online ni ngoni wore ninko atudu mwesi muno ironya *462# basi na yaku na ake ironya tege lakiki ya wane ilo box le bahati tipika basi online ni ngoni intu suju mpesa pini no niloro hii ayolo wajyo kaja mpisa hii ni raswa emu na ake enkiso enaki gura ni e-box kakwade tunijia nagira nake oleni ningoni airomonti ya tuankaulele karibu toshe simute 0702-39-3917 tenibo sirogi 0732-992321 imu nyori kilikwai mkwaitoi 21222 inderu nyankarna na jomayan tenibo sirogi Facebook Amayan FM ipnabo umpointi na apishana oleni ningoni kagiri kilikwan inchere kakwadoi lelo ligira itomon apeka tuera matare mairi ya mari tenibo tekuna sane enteiba kama kawaida kibuitana nake nanusilu kigrado hii airi ya maria itarusa anji omeraba ya de sa unwan enke warie kake kwanza maitarudo hii aramatisho atekuna sai oreba ikisa anabo ikibona nake aguikia ralomon

0: Kabisa. Kejiro hii Lydia Nasserian featuring Sanino Bless Taylor Sinkolio nake Ojankarankai o Sinkolio Rui alogre itabagi yon daikani o udo longorpe ye ebaya sanabo. Basi, tabala siye doi maroshogi na mama na jo Natasha Kuli na igura ninki gura ne box tena katage na nesho modo hii arumi mpisai. Natasha?
1: Yeah.
0: Abari ya nente iba?
1: Sida yule.
0: Ka jirana nusilu na agira oshogire ngire sheni ya mayan? Ka shoro deri Natasha?
1: Adi zadi kanalo uwasongiro.
0: Oh, iti uwasongiro jini weji? Natasha ningurane na kigurane box adola jingurane gire nakata. Kajaro imbi saini noto.
1: Anoto nge nabisha na miambili.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: miambili.
0: Ehe.
1: Arisi vagi noele.
0: Jeme ilo ironagwa sogoni jumamosi anyangwengiri kuo, ana?
1: Aye, kama sogoni pi jumamosi anyangwengiri kuo.
0: Ana meidu ina plan, niribeka?
1: Ara, lelo nyole ananya kankaya maana amuara duenkera ye suku, na hamoba ilonga po suku.
0: Oho.
1: Eshugu ni robiyani mwole.
0: Mm-hmm.
1: Aibariki ana nanu na neru menkera irobiyani na alodi.
0: Ah, la negwe raduwe keshu genkera isugul.
1: Radu
0: wa si ya nkira kisugule. Enoshi ya gena edu otei pamoa na radu idi paru shuko yu.
1: Eba edu ya mapitashi wadu arume na radu edu shuke duo.
0: Age merasi da ya muke keyo kage jankaira isere.
1: Merasi da ipia merage waka kasa ya nkaiye jankai.
0: Inchira do ya ikarampi sairi dia shoro arashu uduo rare nkolo ngedu kuya.
1: Aishinda radio shia ikara nabu.
0: Ehe, bisa yaja.
1: Ehe, panoto sinket
0: umta. Ehe.
1: Ni
0: aimie. Aha, iara na doi bati.
1: Taro momo lenga nga sieni nya majo ga toki abala ikaba.
0: Eh, si para manangi ko ngwan nge na bisha na rara. E yidi nya nge ro mono miet.
1: Era arabi ai. Ari si pedo na no basi ya rado ga yidi la yero tire.
0: Uko sawa sana. Kai jo gol dungani bokin lo gra iguran na ki guran.
1: Kai jo gol dungani gra bala na ki guran.
0: Ehe.
1: Ale era la life ya mukere ti sho len.
0: Ho.
1: Yara faida sabo ko
0: le. Eh, rapi.
1: Niyako zenyo kila mtu adala muore baati nona isu mage.
0: Kesipa ye. Sawa sawa nana atashe ndi iba sidai oleti ya yenkera ibi ipanga nando girimperu mkia rayo sukul.
1: Ayyo ye.
0: Ah, shuling. Dolta, Sa ingine ke yulo shanga ye jibu olungani. Dolta, ama nana atashe amune ine nkera ina anguleru shukuki re sukul. Ure belotu. Akajo ore Natasha renaje ipi mneno shina rabagi yake dual dungani mwisho naku edolda kontra sarajo kusema ukweli merade meyune shuge nkera isugul meyune lage mpesai kake emeeta sininye tena uchumi jameni ajone ronage Natasha nejo ama arena roki najira gesilu ena box ndoma derema sina no pe mdola jeno ronke ena abisha no miambili kusema ukweli erake ninye meirogini ya shugura iseri na kerai erake shuko sukule nkolona bage rorona shumari jonadu onkolo nyere ngulebe lotu oduo kagore rade genya seri neshuge nkerai sukule neendelea aisoma dolta neko olenini ngoni wore doisi ninye oye indi manoto bahati munena kigura ne box inabe yagira aliki ingurana mu po kita ake sini nyepi rumoke ishinda mbisa hii na ateni nguran kakere nimi nguran basi miara na nafasi arashu meidima yu na ape ye itum sini nyeye bahati no na yaku ingurana ile kwenye nafasi no nitumie ilonya *462# basi tege laki kione ilo box le bahati tipika nintusoju mpesa pin ure sitoki etu ni jole ni nungoni erado hilda ikanimie tongo pe baya sana bo aruligyo duo injere ure laba ikisa moja kiara ilomon ekia kuroi kiara Dr. Simon Topisia enebo sitoki Rafael Shololoi atene wejire nkite sheni ebutonake ae maginye yok mba naipita eramatare sidai na arashu healthy livestock yani miraa ya rankishu ndare onkine jinonok kage maage duwe ya ra kage eramatare sini nye na ara afya negu tanyo ore saa moja mbaka saa mbili tu nengkio kola ramata ni peiru moki ya ra yolo ajo kanye ishi agino peyas peiru moki ya ra ya eramatare na tisawa
2: Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe Allah maha shabe All

0: suboleng ola ningoni le mayen fm ai gele to montena yolong sidai kibodo ko ya ke make nikin tengena to mba na perta engire mure ramata rusum tenebo ramata rungwe sintim eka jina no tim sanare wuri tata na eke make nikingura engire mure na sitar barako le murwe bakase na ti shombole te county orke juadom kidi ol chamba le lazaro ole saigelo Orbara guni wa seta mixed farming, awari nana engire mure na shola, na uninda iki na abasha, tolchamba, ebuku, tolma, tunda, ugulia daiki anambukore hii orbaike.
1: Warangar naga jila saro, alasa igilu, na nunchi amba lefile jadas, haba tenewita tana, teshombo lewes, nara hiyala iremo ni tenewita paka ase, amanya newe na juwa kasi sub location, kire misho shite neweji, kire miro orbaik, nikire miro mpawasho, nikire miro suguma, nikire miro nukire na jiwi, ni... machungwa nigire miro ndimui ne niga mayana ngai amoke kigira duboleng kirumiro duboro lenda ngaragana da nigire miro amugire miro mboga kore dora rada daganya na gwana mboga ino yosokoni na tenilo rubi agurguni ya lo suguma nindi marimira ni mirungi agare ahi mirungi uni na kore bi mir loguni ya na indi maralagi nyangara ralagi nyangara sukul kore sinye tena olo nyono rosi nyangara ino loge ngurumari na olong tangaragana siya yanga ikino no nirasa kore da siya yangire mure nigire mo kuna rugi na jindimui kore ngwele tenkolo ngwele na rusoye na rangirana ndimui na bayari kore bangir ndimui na bayari na rumge tomon ndimui yare amukele ndimui nirawo nge ningire tomon oguni na wanga gero ningire tomon oguni kore bija lorua merina na na timui kapara pesa mingi sana
0: eroliko na yo glazara jo wori na gire mure na sira ne gira ita ngarwe ra mararo nkishum elimu ajo wori tene ire moltungani weji kitio leng na kede marasa mba sabugi are ne benke soma onkera o masa enke soma onkera
1: ya kaji ga gena ma sailang ya maro nyoka unirike maro nir mashungwa maro nir mayambe niwo ni ndimui amuke bonare riyo kamore ngole ba mirna lalo nara la ngole ngira ni school na nya ngi bugu ngole ne mara na nya ngi ngila ni school na gwara le ngole ne rum ngira ni yanda na sari ni woji ore na sia yo ke sinye war paek digu ni ro paere na go ki ni ro paek ko lende na go na giru mi ro duboro ta na sia yangire mure na gira ga umule ma sailang ajogi enye ra mara re roro digu no re ni digu na sia yanda amu erani nye engai ni ngireng amu ra lo ni mere ngine pila jamba na geru ngira no no ganda ni rumi ndasa yembele ni rumi ndo ngini nyanga nyangara no no mbugu ile libo school ni rumi ndo ngini nyanga nyangara no no ngalani na gagira o mondo masala nga jogi enye rumi ndo ya bere ndalan amuke boira le yoga mali na gore mali le wa boira le ni miyolo na ge ndo giro rono kagira ligina no ana lazaro le segilo ari radio ajogi enye romo ile miyo ile o marunga ni robo ile o robo hero ile o nusu yaga amore na na pokai no no na ibonu are tengolong rongolong yare na bonu amore naro na jusu goma na wugi yarage ore wugi uni nderu angerna na suguma inono ni agu sogoni ni weji ni sogoni lele hembole ni rum endogi nono se nyanga nyangere ngurma ni rum endogi nyanga nyangera mbugo ino mbugo ite na agu amara ngera school mirodi si ashu ngera inore na agu era na narogiri amuge agu kore suguma ni weni ngina na levo ile redaganya ni le teba na agu ore teba ni rum mbesa ai ore daganya ni rum robiani na agira ga umana jogindai masailang enye rama ronyo emi ndogi abere njalan enye rama iremisho amare moljamba ilang ni gunu narogina jindimui ni gunu machungwa ni

0: Ore da nanga na je John Patina anini ro mayane FM to rosei ne de roro sabuti atwa ma pokin ashole
1: ere maya le gole patina na ngwe muri to rosei ne ni ro mayane FM era mayane FM ere to roto losho tini yo nya na ranga rambe ni ni pe paka ne ogere sai dia lunga na ko lengo shangia ogere shaka shangia lunga na osho ota saja to lengo shangia didi ne beta mayana ra sabro losho
2: Ore zanga hine na kaji sayero lagana na nyare ni ningo mayene send metere roro roro shola ndi ganga yasi
3: ere mayam
4: kabisa la ningo ni dero na nka ulele mayene fm ate kuna sai na ke ente iba adiero na ke enarishara nikijo eneme olosho oiroro basi online ningo ni Ore kiti enarishara, nerishara rohi nake nikibura rai make embaye naikununji. Embaye nake naipista rohi na eseriani onkera. Mayolta na ironi ngakajo, arashi irodua jo, era rohi uore karibu mara mingi, na agejiro yake enkera inaimina, enkera inaimina, enkera inaimina. Egira yaka itangaza enkera naimina. Ne embaye rohi ena, na nagira ya uso mito lenga muu kegira nkera imina mpaka nkera kutete kabisa inepu ajo akeru mpaka nkera hii oola baitin na imina ke duwe nkera hii naji imina mbae na nagira ya uwe nkuretisho na ake ronto iwo ebu nkera sukul enarishara ebu nkera sukul ne shikunye yola ajo kila asubui ne ine nkera hii natudumunye shomo sukul open mirumogi sii ilento iwe itangarake nake shuguli nake enkolong tudumunye yenile siyai erudumunye nkeraine lo sugul kake kikoino erake jake into iwe maikonanji neninye dake eji ebayike nkeraite uwejineje kigire ingurugwe nkerainaje iti yanka ilong nkutiti kerari imagine inkerare na kegira rake duo yani kegira duo ake inkera iguran neme ninye inkera bororo inkera olaba iriake inkera inabo olari nungwan wa inkera yu olari ni meet ejine ji kegira ake duo inkera iguran tine weji rebo na nedu munya ake duo kuna kera po kira nepo nepo meyolo ya joka aje shomo iro na duo kera ure re inkera yi olaba olari nungwan wen olari ni meet mesi inkera kunana ajina keidi maru limu ajo teniki likuwa nini nyajo kikaji ya nkangini meidi menaduo kerai meere nkerai naidi maru limu tine weji keidi na yeno larinu mieta runyua kidogo kake enoshikara duo na jero netaniki yang kakura kepe jia ku eralamari peno idima ine meyolo uniakata ore sitoki na kerai kidima inero nero nage tuibunga na duo kerai enamba yesimu onto iwenye nak na ore roi ninyebe yeku irute na duo kerai na aga kukishirira kengerai mitoki ninyada muna aji endoki na aji na yani naidi maisaidia neku embaye na gul embaye na keje naana atofono uleny egira ke iltunganaka ai report egira ya kai report inkera na imena ra meidi mento iwe ya kedua rarona rase siya yenye na irungwa ye radwe nkera iti yang ashwe irungwa ye duwa nkera iti yang

0: buisang ka yan na siya. Damayan na yun. Ito rin po, Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Sa Itakwini.
2: Kaya kasi muruga na ranggaran tatanis. Muruga na ibala. Muruga na rasa ka research. Olope niyo.
1: Kimaki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya. Tinebo ni atu angkisho.
3: Kure ntugi na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Sake.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biya haku. O senetai, lagora vakasilino. Ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longa Jumatatu. Perabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kada kenya.
1: Mka kenya. Ere
4: maya. Maya yen FM.
5: Maya FM. Na uro pointi na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Tenu lunga.
4: Maya. Maya yen FM.
6: Maya yen FM. Na uro pointi le. Esumiso yuk kajado kauti. Kajado kauti.

0: Fun FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Kite jaba tubulu zenebo yok nikitu bulutua.
1: Ere maya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
2: Ashamo intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
3: Mayan FM.